0: wa le lo ni bo gangan ni wa le lo ni bo ni wa le lo ona bo ni wa le gba lo e je ba so fun wa le ko ma bo nile e ri obirin mi lasiko ta wa yi o wa nbi to tin ke lowo nsin o wa nu bedroom e to we ko mu won ni o de so mi ko ma se bayi fo mi o e o ti jade lataro nsin o ma lo si club ma gbe bi so ma se gbe ma so elomi e ma sukun elomi kere ko ni ke o a kan katara ni nbo ba de ija ese bere ni eru won to ma bere sni poko won orisirisi oruko a fun loruko a fun loriki a ki babe a ki ya e a ka egbe ki lo nsele gangan ki le yomo yi ndanwo ki le ndanwo bayi ki le ndanwo ki le ndanwo ki le ndanwo ki le fe gangan ki le ri gangan ki le nwo so any real obirin mi o dun toto sugbon o ma fogbon kun a pamora a wa pe oko e loru a ba soro jile iru oro be ma nsaba n wa gbari awon okunrin wa ju pe ka wo obirin ka sagidi abi ka gbegbona abi ka ma binu buruburu okunrin a gbo e loru a farabale sugbon ta ba ni ka ma se buruburu buru you come for me kino se le gangan me I'll come for you ni o ko si wahala a ri pe ngba ba ma po lo ta po bo gbogbo awon kan ma nje ki ife ko ma ku lo die die ni now oko ta fe iyawo ta fe to gba wa gbo to finu tan wa ta ba jaru won kule won ma nri wi pe ko si ife laye mo o ma dabi pe gbogbo aye te pare o ma dabi pe ko si enikankan laye mo o ma dabi wi pe te ba so fa pe fe si wa won so fun pe no ko si n to jo fe mo tori pe kini o won ti gbe won sole gbe won sole gbe won sole in the name of love no ni I'm a lover gone mo love gone you are my darling you are my heart you are my this you are my love you are my igba you are my everything you are my this you are my that tori e mo se waye tori e won se bi mi tori e mo se nikini tori e mo se nigba tori abes ni ma so lori shirishi be re toro yen ba tin lo se be to nlo to nse be to nja kuro to nse be to nyi kuro tabi sugbon o si irufe obirin tabi okunrin to ba bare ni ikorita yen o ma nda bi wipe ko si nkan kan ti a le pe nife mo won ki ngbagbo pe ife o siwa mo ki n chake jado agbanla ipe kale kaabo si kan ni ti omoluabi eto yen to wa isimi alayo na ni e ja pade ni atayorujara ni agbaye ojopo facebook e lo se awari e ni tona splash fm 105.5 Ibadan e like e love e share comment yin e je kinyan ma gbera e ma bo apin ah mewa mewa eni kokan ni kini awon nkan ta se be ta ko wa ah so de ni ale oni opo o po babi ah tori pe ise o taku sori tabili ni awon nkan ta ko wa ni ale yin o po gan ohun akoko ta ma jo re lori awon obi woyi nbo la ndari awon wa ko akọlọpọ eyin obi lo je pe tori owo tori atẹnu tori atẹrunjọ tori bomb fitter tori provisions tori aṣọ tori gift tori igba tori awo tori kaabẹ nbẹ tori ilẹrin gẹdẹ e ti si ọmọ yin lọna fura yin bayi le tari ese won sona mi emi o le bayin pe lọna parun ṣugbọn yin na mo pọ na bi te tari ese yen iriri to ma mu bọ fun yin a pada kan yin a pada tabonile o ma tabale jo na ni e ti dari ọmọ yin kuro lọna to ye kan gba ọpọlọpọ ọmọ lo je pe gba to lọn fun lọkọ ti e bayi omo yin obirin yen olodun fun loko ti e se me ku tensun gba yen ah mi o le gba o le fe ga yen to ba fe ki nsu e fe ki lo sele mo mi ki no se so se yin ni se won ni ko da ni se lo bo wa gbadura si ni se won ni ko da ni ani se emi mo hangi pelu mo mi temi ni ma ti yen grandma e mo si mi ni gba yen ti mi so fun oyin pe ah mi ran nikan ka ode loruko re o ajasa lori ki e o e to so pe no o le fe iru awon ruko be yen ma break out eyan ni iru awon yen heartbreaker ni won so o le fe o le se gba ki lo wa sele si ngba yen mi gba ni now so mo jiyan mi gba fun grandma mi ni no problem mom si nkan te fe niyan no problem mo ti gbo won de ni ki wa sunday lo mo de wa sunday lo won ni sunday ti mo fe mu yi o la mi di lori ki e gbodo je o mo ni mo ti gbo mi de wa sunday lo the first thing mo ko ma mi ele ni pe please che la mi di lori ki e to ma ko wu mi bayi pe baby alama get so lo dura ko e yi wo yo ala ma yi ko e yi wo ma ko bere pe kilo sele oh ah ejo onku shelamidi lori kin shelamidi lori kin e koko sori kin fun mi no eh eh ani mo try now mo pade guy kan lo ki adun gba yen ngba to ma bere si so bayi lo so fi pe eh my name is Kevin my name is Kevin I say are you Yoruba man I say you know like style like somehow I say go straight to the point show your ban here loni eh in bi bayi no bi wa si kini kan jo ki lori ki e oni oriki mi ah I said, my name is Kevin. He said, Ricky, call Ricky Abby. Am I nanny? Miss Ope Mole Fair. Mom says, Ope and Tobani or Ricky. One for me, no Ricky, it's my good old affair. Or Ricky, yeah, me search for good 3 years. In sorry, and it's him offensing. Cosa de Pemori and Timori, Timoa Fennising. Mo Lossibe, mo search for good 3 years. Only Mofiduro, Sia Pabe. Maybe any call will show the Punjadi. So won lo ba yen so todo yen so duro abe ogbo oya gbe le ko fi le yewo so eri wi pe ngba to ba soro tan for me in to mo ru won ma so fun won o na ni wi pe nbi oro de duro nsin bayi aha e wo bi mami awon wile damu se ri te ba ko orin aruna isola lati eni dijo mejo ke so pe ni ti kin fe niyan mo le fogun fe mi le fi ogun mi o le fi fe because ko nse eni to mi lati fe niyan ko nse eni ti mo fe lati fe niyan ko nse eni to hun mi lati fe niyan ko omo ya be se ma so be opolopo awon obi ni won ti se be to je pe won ti si omo won won ti si omo won lona awon ti se omo lona ehn be ni dakunjo ba npe wa lo je pe opolopo omo na ti se be obi won ti si awon omo yen won ti si won lona kini nkan to de fa to se ri be ohun akoko to fa to se ma ri be ni wi pe to bi ba ti fe ran akunu akunu atenu yes point e ba ti le gba e so pe le gba in te ba fe ni ke fe nkan te ba le gba e so pe le gba e de ma gba eleyi ni mo fe o bo se ko ri leleyi o ko de ri be so iyen na fi ma mo bi gidi na fi ma ma bi amo gege bi abi amo tooto aha se be na ni aha oya wo bi ehe so duro be na tori mo ri wi pe kini e wo kini e o sise nbi ko sise nbi ko tan na o sise me bo si e ko ri niyan opolopo obi bi won a se ma wo won loju niyan se mo mi nse bi abi amo se mo mi o sise bi abi amo sa bi agba ni won te ba bi omo mi lere a so mi pa bi agba mo mi o abi agba mo mi si o ko lo bayi o ko ba sunday lo le ni o ko dola ko tun de ko ni pe desmond re lo fe tele lo mo mi o ren sa ti ma fun olowo ma ra gift bo o ti pari ki yen na dede ko ka wo yen fara mommy this for you ma enti mommy mi fe niyan e de ri ya mi a ma so fun mi bi pe ani guy to mu wa e lo to ko ti lowo lowo nsin sugbon ma ni la ri le aye oko ti e to ma fe niyan omo ya ni a mom si ko ti ni koko ko ti je kini ko wa te like na se be mi mo introduce se ani ba tori pe oloju nu ni so mo ni awon eyan bi adebayo adelabu pe nkele re lojo waju to wo ma ma gbin ni ara won awon eyan bi oba toyinbo re owo ma ma gbin ni ara won ni ah owo ma gbin lara won ni so da awon eyan mo ni awon bi olufemi ajadire owo ma ma gbin lara won ni awon eyan bi gomina kunle oyo nu oni mi erolu aseye abi odun makide ani o loju nu ni o je ko mo pa awon eyan lala o n len to mu wa yi o ma sele be ta ba ko si ori won o e je ka gba pe a ko bi 100 sile 100 sile patapata te ba ri obi to le se be ti o duro ti ipinu e be boya ni le koja meji si meta kini to fa awon ile ya ri awon eyan pe awon eyan fi to wa leti ni arabirin kan pe oni bo n se wa yi o oni se mo mi pe o n bi e imagine obirin bi omo meta fun oko e oko omo mo kini omo mo keji o de mo lo sodo ya e omo keta lo wa lowo woman yen o ti le woman yen dan omo meji yen ti wa lowo ya e se mo pa won ti ni plant won tele ni yen obirin yen nikan ni omo bi to wa so ati ya ati omo awon ti mo pe ba won se to ni yen so to ba te ma so gero kan ba ya won se kini won a gba dan won a yo setting so that iya yen omo re wa lodo ti won won a pin omo ejo iru igbaye wo niyan tola ni alade laja loruko mi iye iroyin ni a o ko sere omo to so to gbura ye apere ire omo lu abi wan ori yin o wa nbe e gbo ntajo mo je gbo ladun e so pe labalala se eto yin abalaka pari e wa nbe lale ifun yin o eyin te nja oko ati yawo te jo kira yin lati bi ose meji a ma oko fine yin lale e fo ke ni gba 21 be ni en gbe ba fo soke tan so ye yin e fra yin ni kissing meaningful one 21 yo tele be abi won ti mo so ba wi yin fun yin ni mi deru ba yin gbe ba pe mi tan e bo si wa le fun yin na o Benny, a yoka si awo to je pe ti pe atinja ah sister tola yen le get ah eh le mon to sele alaye jeju mi o temi lojumo le o temi lojumo le to ba ti e fe wu eya ti tola si 5 and 6 le ko lori mo gbe nu si mi o le forgive hun e ma tora yin je se bi ko ti se kini te fi ka won to ba ti ra se kini nko e ki le fe se
1: komo dari jimo ko ti ta
0: ko ti ta
1: se bi owo yin abile to ni
0: owo yin wa de le Well, like, they have a way will be out of my beautiful cool. Tell Matty Bino by 10 year Yako Botta, like Koto Botta, any time with a Toria Tita. I hook a bang by your
1: Grammy.
0: Oh, Mamma, your Grammy. Ever came my bear car, let Jerry be bang bummy. I yaba hook quite bang on yon yon. In totin chit de telle. I jack pain in the phonies, I'll keep my jello basilije. Ebo ba jeje jetan o tun le jogun e patapata lo batan. In ma ti eyin ba nwa ki te so pe eh baba ko mi ni baba omo mi ni oko yin ga so pe to se nkan ma sagbari e ta ni baba omo se mo ri eri laye mi emi ori eri o ah ibi ti mo wa so mo bi tan pe bi bayi ni palace keke ah palace ni ibi ti mo wa yi o en gba ti mo wa pelu eyan fire ni mo wa orun apadi mo wa ina jana mo so ibi ti mo wa yi aljanna ninu aye ni mo wa tori pe ko ni mi la ko foro mi ko da mu mi mo le re ya ajo nse bo nje ba wa ajo nje se mo en ta pe ni igbeyawo relationship orisirisi awon iriri lo ma wa nbe o elomi ni sese bere bayi o n gbe igbesa to je pe ti se ale iyen ni oni je kini ajo marital life e ko wa successful abe mo sugbon ibere eyan da loju e o emi o ba da ni meji so pe ha again why tori bi pe awon to ye ko wo ko fi le nbi o ye ti diju ko diju nbi o ti laju ko laju nbi to ye ko ti lu agbari ara e ko mo duro le baba ati ja tegba taburo lati so fun pe le ni omu ti o se be to je pon ni yan fun ngba adanwu e ba de won ni ba da si awon ni won so fun ma mo ra rose bawo omo to da bi awon chinese yen ah o le momo yen o le momo yen omo won lo fe mu ah o ti fine ju omo to ba fe o se fe omo ti o ba da ni o fe ah ma fade o le fade o le fade so won to ba pe awon slem yen ah won gbo na ku wo ah emi ko ki na won gbo so mo ni o le lemi o le fomo yen o ge e po o ma gbe glass si gbo bayi ni o ma gbe gba bayi ni o ma wo bubu gba bayi o ma ko dress gba bayi o ma se gba bayi ya o le fi omo yen o e ti se be se be se be nkan ta so fun yin lale mo pe o yin opolopo bi omo yin ti on ni marital crisis ni sin bayi te ba wo le dada e mo pe eyin gangan foundation problem aye won e a ma so to fun ara lale beni eyin gangan ni soro aye omo yen e ma lorogun yin ni orogun yin o de won kankan pe eyin fun ara yin bayi le mislead omo yin eni omo orogun yin lo sasin iro orogun yin ni orogun yin o ri sin yin ro ah egbon oko mi ni aburo oko mi ni egbon temi gangan aburo mi ni won ri sin yin ro madam daddy won ri sin yin ro eyin fun ara yin bayi le tori omo yin bogbo tori pe bi to ye kan koju si eni won koyin sibe bi to ye kan koyin si eni won koju sibe tori ohun asan te ma je to ma tan to je pe te ba ku e le mu nkan kan lo e mu e ti dare ejo polopo omo ru se now e da kun tori olohun eh iriri laye yi o sagba so ti ye yin se ri laye lati ri te ba ri elomi bo se nse aye e bayi anu gade ma se yin pe iru awon eda wo lawon ile yi iru igbe aye wo lawon ile yin gbe idi ni pe se ri omo kekere lati enu le bodo ti ma ko won na abi eh komo lati le that is why ton bu yin se ton soro si yin e wa le fe ku awon omo to ye ka e ti ko nigba yen lohun abi nigba ti omo ba so fun daddy e wi pe daddy me de ma je ya nkan te se yen baba e lo ba wiyan so e je ya nkan te se yen odun le ti mi gbe yin ah se bi mo wa lo je ke ma so si te nse nsin tori pe mo wa le fi so si abi iya je yin de bi pe ah yin yo fe baje e ma jiye ma rare o ko ni se n to ma toju yin ben mo so fun yin eyin ma bo fun yin ẹ bàbá yẹ bàbá olórí burúkú ẹ jí ẹ bàjẹ́ láyé yìí ni ẹ dákun torí sọmọ ilẹ̀ tọ́ yẹn ẹ dá mi lóhùn ń gbọ́ ọlọ́run tó ṣílẹ̀kùn alẹ́ má jẹ́ mi ò sọ bẹ́ẹ̀ bàbá tọ́jú mi láyé o má jẹ́ kí n tapa sọ́run mi elédùà mi ìrírú ọlá tí mo fẹ́ ní láyé mi. So ẹ jọ wọn lójú mọ kí ló bá tẹ́ fi jọ wọn lójú ẹyin nínà ó bẹ́ẹ̀ ṣe tọ́ wọn ni àbúrò mo pa bẹ́ẹ̀ ṣe tọ́ wọn ni àtẹ̀yìn àti ìyá ẹjọ́ tọ́ wọn ẹ̀ ń tọ́ wọn bẹ́ẹ̀ ń tọ́ wípé bó bá dọjú alẹ́ rí àfin bó bá dọjú alẹ́ fi àṣẹ sìn tó bá ti dọjú alẹ́ ẹ bẹ́ẹ̀ ti rí ní tàǹkọ yìí ẹ bú wa dáadáa bẹ́ẹ̀ bá lè gbá wa létí ẹ gbá wa létí ẹyin lẹ fà á. Torí wípé àsìkò tó yẹ kẹ́ ẹ tọ́ wọn sọ́nà kán ṣe tí ò dákẹ́ ẹ lọ ẹnu ẹ̀ yẹn kó fẹ́ ya dànù ẹ ṣe nígbà yẹn. Àsìkò tó yẹ kẹ́ ẹ mọ́ kẹ́ ẹ bá wọn wípé ntẹ̀yìn ò kí ń sọ bẹ́ẹ̀ sèyàn ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹni wọ́n jánu ni àyè lọ́mọ yẹn ó nínú ó ṣàp gọ́dọ̀ mo láìkẹ̀ ó lè sọ̀rọ̀ dáadọ́ wà fọ́kà ẹ bó ń gbọ́ṣẹ́ yín wò ń sìn báyìí kí lè wá ń sunkún fún. Nígbà tí ọmọ yín bú ẹ̀gbọ́n yín tó ń bá buro yín níjọ́ kìíní àná ṣe bẹ́ẹ̀ dákẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ń wòran ni ọwọ́ akẹ́tọ́ọ̀nù yín sìn báyìí nìsìn ẹlẹ́ẹ̀ni gbọ́ wá polówó ọjà rẹ o wá máa kẹ́rù mi tó sì kẹ́rù sí tó sí nà àbí kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan kí lẹ́ wí ẹni mọ̀ bàyọ́ sí lálẹ́ ẹ̀ mọ̀ mọ́ra ni òótọ́ yìí náà ni tọ́lẹ̀ ìfẹ́ gbà náà ìyàwó dẹ̀ǹdẹ́ ti délé nìsín báyìí ẹ lọ kí yẹn ìyẹn tì í mọ́ta ó lẹ́ ẹ̀dàgbére kẹ́ ẹ tó wá kí lẹ́ wá sunkún fún ìwọ lọ kí lẹ́ sunkún fún torí ọlọ kí lẹ́ ń bínú fún ẹ̀dá mi lónìí ẹ̀dá hùn dákun adé kí ni pọ́n lẹ́kún kí ni bí wọ́n nú ń bí wọn nínú ni ẹ̀yin lẹ́ níbi torí ẹ̀ ń tọ́mọ yín kó múnú. Now ó sì mú yẹn tán èyàn wá fún yín ní condition pé bàbá màmá ẹ lè mọ wá síbi báyìí lọ́sẹ̀ méjì o èdè nìyẹn o tẹ bá fẹ́ wá síbi gan náà bóyá ẹ̀kan lọ́dún kan àbí lọ́dún méjì ẹ ní láti jẹ́ ká mọ̀ láti bí oṣù bíi mẹ́rin pẹ́ ń bọ̀ tẹ bá lọ wá lójijì ìta lẹ máa sùn ajá lẹ máa sùn tí o ẹ ṣe bọ́yá eré ni ṣebí ẹ wá lọ nígbà tí géètì máa ń tó sí géètì báyìí tó rí pé ẹ̀yìn ni grandma ẹkùjọ mẹ́ta mà ọ̀gá ni amọ̀ṣílẹ́kùn báyìí o òfin tí ẹ fún mi nu àfi tí bá fẹ́ kí ṣọ́bọ́ lọ́wọ́ mi ẹ ní bínú njẹ́ ẹ pé wọ́n sí ẹ mọ̀ pé ń bọ̀ ó sọ fọ́gẹ́ pé ẹ mo máa wá bọ́mí nǹkan pé lálẹ́ yẹn ni mo fẹ́ fún ní surprise àwọn ọmọ kan bẹ tẹ́lẹ̀ lọ surprise láyé yín kò sí bí surprise yẹn ṣe lè gbìyìn tó torí tẹ́ ẹ bá débẹ̀ náà wà láyé máa sunkún bọ̀ ni kí ni díẹ̀ ni pé wọ́n expect wọ́n mọ̀ pé ń bọ̀ asin oúnjẹ alẹ́ tó fẹ́ jẹ yẹn wọ́n sí oúnjẹ yín mọ́ so oúnjẹ àárọ̀ tó fẹ́ ṣe lọ́la wọ́n sí ti yín mọ́ àfi tó bí yóò bàpá yín lókù ẹ dẹ̀ mọ́ rojọ́ kì í ní ẹ máa débẹ̀ ọmọ mi kó má lè sóúnjẹ fún mi kó má lè tọ́jú mi mo lè rí ọwọ́ mi kò jẹ oúnjẹ òun kò lè fún oúnjẹ alẹ́ ẹ bá rí oúnjẹ tó lọ gbé wá fún mi náà báyìí lọ́wọ́ kẹ́yẹ jẹjẹ màlúù jẹ ni ṣé tó ṣe fún mi dáa kí ni ọ̀dà ń bẹ̀ ntí ò bá dáa ni ẹ sọ ká wá bá yín dá sí ṣebí ń tẹ́ ẹ fẹ́ nìyẹn ẹ nà ó ń tẹ́ ẹ fẹ́ náà ṣe fún yín nǹkan tẹ́yìn fẹ́ òun ni wọ́n ṣe fún yín kò yẹ kẹ́ ẹ tí wọ́n máa sunkún kí pé wọn ṣe ń tẹ ẹ kò jí ẹrọ ọmọ yín ni kí ló ṣe tí ò jẹ kẹ ẹrọ ọmọ yín níbo lọmọ tí yín wà tó gbé yín lọmọ sá lọ kò gbé yín lọmọ sá lọ ṣẹlẹ gbogbo àwọn kankan bẹ tó jẹ pé gẹgẹ bí ìyá àbí bàbá ó ní àwọn iṣẹ kan tó jẹ pé ẹ ní láti lè ṣe fúnra lára yín ṣe rí àǹfààní ṣe ọlọrun ní jẹ kí yá alẹ ọjẹ wá ọlọrun ní jẹ ká aráàlú alẹ bẹẹ ni ọlọrun ọba ń gbọ èmi máa ń gbàládùá bẹẹ ìdí ni pé ṣe rí àwa ọmọ ọsìn ó ní ọpọlọpọ àwọn nǹkan tó jẹ pé ẹyin òbí wa tẹyin sọ fún ẹ pé ká rìn báyìí ká lọ báyìí a máa rìn a máa lọ ṣùgbọ́n lẹ́yìn táwa ti lọ tọ́ta ti wà tọ́ta ti rí pé ìrìn tẹ́ ẹ ní àrìn yẹn ìrìn yẹn léwu púpọ̀ jù kò sí ní tọ́mọ yẹn ó ṣe àwa ìyá kónkólé yín lọ́wọ́ ni torí pé ẹ bá lẹ̀ ń bọ̀ wá sọ pé kẹ́ ẹ mọ̀ wá ẹ lè bú wọn o ìntẹ́ ẹ fẹ́ lọ náwó gángbà náà o ìyàwó ọmọ ọkọ ọmọ tó mọ máa kẹyìn tó máa gbé yín gẹ̀gẹ̀ gbà náà ṣé báyìí ni ẹ kọ̀ndẹ́mù wọn àbí ẹ dẹ̀ wá mú ìntẹ́ ẹ fẹ́ sìn ẹ wá ń complain ọkọ ẹ yẹn kò ń béèrè yàn ọkọ ẹ yẹn kò ń sọmọ lóàbí ọkọ ẹ yẹn a máa dúró ẹ yẹn ò kì ń bá ni ṣé yẹn ò kì ń balẹ̀ ni kò yẹn ò kì ń tẹ̀ rárá ni ọkọ ẹ yẹn bàjẹ́ kò lẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ẹ láti jọ́ tó ti fẹ́ mo fẹ́ sọ fún pé mo ti rí ọkọ tó fẹ́yàwó ẹ̀ ní ṣùgbọ́n kàtà báyìí tó dẹ̀ fẹ́ tán ton de dele o so fun yawo e bi pe o ka bo si gbe aye mi o mo lawon ofe kan o mo lawon ofe kan awon ofe mi ni pe you don't go to your mom without my permission. That is number one. Number two, oh, can le ma call just anyhow. Anyway, let me. Number three, the bani family meeting le yemi ni mo ma gbe lo. Ti ma ti le gbe lo, o le lo si be leyin mi. Ton ba fe ri e so pe kon pe mi. Ofin ti eniyan now. Ana, o fi oko eyin of there for anybody. O no fi see e now. E le blame me. Abi now. Se le tan bu se yin le ko fun won ni. No! Se be gba sungba yen gbo kede ba gbo e. Se bi. Eh, e to de da ngba yen ti o do ba le fun yin to ma ni grandma, grandpa, ah, erama, e se pa to nke yin to e mo pe ko ti lowo lo ngba yen, se bi. Ah, to ni pe ko lowo lowo, ai be ko ni. Eh? Eni rara o ah ah mi le fe omo yin o fe ntoto o lo si bi te fe ko lo eyin na de ti gba nto ye ke gba ngba yen e ti wa fe tun fe gba ah amo yan moro na ma npe won on ti je nti o se o ti se tun yin ba yen te ba so pe kini ani after ti mo na millions of naira lati fe e je ba n bi yan lede pe se kora le ti mo ti lo mu yawo ani bo mo fe fe yawo mi mo la se gbo nkan te fe a da shine nti ani se pe mo la nbi yi se ani tojo omo ni oko ga ma so fun yawo e ko ma na we bo se won e ma na we bo se we ko gbagbe pa omo lo nbi sile yi iwo na ti ni responsibilities ti ensin lati ma carry a so pe gbagbe iwo ma save towards your this thing don't save towards this don't save towards that a ma ka fun yawo e a so fun yi pe emi ni ko le ma se gbo kini yi abo fe pa mi ni sugbon to ba je pe eni ti to wa lati le re ni to je omo gidi ni ah ta ba si won dari pelu ayo ati do ni wa fi ma se kini o ni wa fi ma se gbugbu awon kan yi ni wa fi ma se fun wa iyen fe yin obi ojare se wa rawon kan be oko oku aye gan so ju won lo awon eleyi oku ninu oku ni won olodum mo fi answer dawo fun alaye oku ninu oku ni o emi we kini di omo kun to fe yawo tan ele ibi mo kini omo keji omo keta e le so pe egbo bukata omo kan nu omo meta yen eh so fe lo ni now o tu se yen to e ton ba so ke ado e mo birin mi e to fe e ti fi yale le tomo ba yen o mo ki won eyin ma awon okore ti mo so yi awon oku aye o na awon ele won ti fi yen le niyan won je tun boju eyin mo. Now, me ma yen se nkopa, bo se ntoju omo, omo je, omo omo, won a lo school, won a woso, odun de, won a sodun, won a wo bata, won a se gele, won a se run, won a woto, ko kalaye mo, won a je won a mu, ko kalaye mo, o ti do fe lomi pa mo, so ki adu. Odun elomi yen, ibe ni o ko si, won a jo ma nse loko laya. Ade. O tun gbadun beun, o tun gbadun beun. Eyan bi kini, o bi keji, o bi keta. Roslyn, o tun ko meun. To ba ntura kuro ni be yen. Eh? Toba ti kuro nbe yen o le gba so mi lo lona laki aye a tu eleyi yen number 2 o ti gba gbe be niyan o to ba ti de be yen o tu fe lomi a tu settle dance be a tu fe yen a lo ko ba yen wa jo mo gbe yan tu mo kini a tu mo keji a ni mi fe jo mo meji lowo e to ba ti poju mi fe ko sa meji yen na ti to ko ni mo pe alaye wule ti jalodu mi so tin bo now e mo ba tun wa se yen tan a ni good and fine nisin bayi kini nkan ti ka se koda e fe gbo o le lo wed pele ni e ko ti yin please what will happen to number 1 and number 2 the first wife and the second wife what will happen to them ejo tani ko ma toju oyin tani ko ma se oko fa oyin tani ko ma ba oyin se po e dahun so and now I won't be one complain pe oko mi wanta orin yen gan ni oko enikan lale enikan be ni idi ni pe okay o fe enikan lowo meta nbi o japa akunrin kan ni o saye be yen ti o ma tun be yen se ai be ko fine nemi si wa na tun lo number 2 o lo saye alaye ni ai be ko ni enikan lo tin gbe na gori ado gan yen tele se ah no ejo kila wa fa kila wa nja fun ko ti yeyin bayi ada ta ba so pe ara mi o ni gbe ni o mi o ni gbe ni o mi o ni gbe ni elomi ti sunkun sunkun sunkun sunkun sunkun sunkun ti fe ya were sinu ile be n to sunkun tori eyin wari ti ero iyan to nko in the name of love yin o love ni o love ina ni why I love him o love en ti o love e disaster buku ni ke en lo love en ti o love eyan adanwo ni o now ko se en ti o ki sele si lobirin o idi ni pe oka awo obirin ma nfe le gan I'm entered in love. We love easily. She beg on me. He didn't pay our bearing, consult you about it by. Then she wants to phone. He bought my fear correct on her. In turn, so that day, at a go. At a bag go. He had a no matter what hat. At the end, he had no room. At a bending a go. We got to say, ah, it's true. He loves me. He do this. He's a kinico. He loves me. He loves me. I love him. I love now. And to the love for you, while I could love you, Kaka. Abi, and you're the love. And I'm alone. He call me, oh, my girlfriend, domain to be my fa. He ya woo me, oh, my boyfriend, domain to be my fa. He call me. Let you do some way. Call the senior only. O si ma ile to bi merin now iya yawo mo po mo won ti foko o ti fe di meji o ti bi mo nbe awon ni to wa re njo mo pe ex eyin awon mo dada lo mo yen po si ola mi po si ah he was a very nice guy mi ko mo reason te kan se le fe ra yin gba yen when destiny ni shine anyway ah ba wa ah mom si o ti send ore kesi mi ni jeta when you can see a few you start to be a oh, our mother that money. We man shining by a nonny, in fact, oh, mother daddy. Ah, I should mistake, my dear. Can you put no offend? Imagine to my answer. We will reach you the wood and never come on my ballo bay and you. But what's done away and say, are you, ye monsin? Oh, command, I'm a manager, nonny. One of you, my shock, any, my dear. Oh, guess, one of you, my shock. Hm? Then you can saw. Tobacco, I'm happy, call it. Talk about it daily. Talk about the call. My big call. My shigba, my darling. How are you? So I want to know my brother. My shaking you. One my jam. One money. One my call. One my call. One. I see cuts out why you niye. My shig why you bitsi a bad niye. I saw antabu gwe latori kodi. Kose. Kapa. I saw antabu e nani. Now in mi abo atototo mi tabo aloja sinani. Ese mela o leto. Eka ni amalu abi. O no ni tin gbo wa ewo e je ndoke na awon kan ti mo ko wa po gan abala kilon trend e je ka ma ki olori Maryam beni oba oja janu omo nsele lodo ti won ibeji ton ti wole de kilawi omo ni bọlọn ti se nu beda ba so po ti tan olorun so po mo wa de bayi olorun de fo ni emi ba yin yo kabiyesi lafin o ka de ope lori o ki ba to pe lese o ke pe fun wa titi kan ni kese le yo bode ni baje lagbara olohun e mo yen lori nisin meji awon yoku bayi ako akolo gido bi eyun da baun olohun a mo se be fun yan e wo di meji ati yawo e awon na bi meta bi won so fun ko ti le o me sogun owo ngba na lohun to sunkun eni mi o bi sogun owo ani ati bi sogun owo le gba kan laye o de bi mo bo le be bi mo ngba wo ni o le sogun owo imagine en ton ba so be si le ni so ye ke yin no ni gbagbo ba yin pe ko si to lohun le se nu aye yin to ran to soro yen fun yin awon kono da yin olohun to de da yin nikan soso lo mu ara to ma fun yin da laye so tori ba nda mu eyan ba ya da bi pe yin ogbon iro ni e ma jana ko ri be yen igbo lo bi orere egbo ki lo laye le aye ko ti si wallahi talai sma billahi la seulara ki le wi eni mo so en ti mo so fun ni pe bi christ tin be laye ko sin ti olorun o le se ora e we je ka lo soke lo mo fe fun yin ni ore ni ah e je yo goju mi ke roju mi keke ke le wi no ah enu mo ba yin gan mo ba yin abi okay e ma binu so sorry e ma binu

0: se koni se omoluabi e koni adani akoko ni be koni akoko ni to ngun satego ni afefo fun balawo adugbo ferele ni lo ibadan na ni ati nkiyin se alaafia lewa boni mo le yin na toro omo yin de ehn e kala wa nto nbi o so what happened my son now mo ri ko ti da call bole mo le tin pe yawe ko gbe ko ki lo sele ki lo wa se nbi ki lo wa se nle ki lo wa se naija now what happened
1: e be ba yin ja o
0: o be ba mi ja kini mo se fun yin abi agba mi so doju mi am gbe mom se mi lo won ti to koro ju sibe to loju kokoko mo
1: ni ba ti mo gbe omo yen fun yin o ani pe o fine pe ah o da pe yawo
0: gbo gbo omo yen fine omo gidi ni
1: o fine mi o so pe o fine
0: bo iwa e ti da bro kini wa se naija
1: o deport mi o
0: omo na deport e
1: mi o paro fun yin mommy se
0: so what happened what did happen
1: tori pe misunderstanding kekere ni o okay oni normal day yawo ma sun je fun mi ma de jeun ma lo sun ma de ji ma lo sise
0: yes
1: emi ma tu sise ma tu ma sun je fun ara mi kin gbogbo rubbish
0: yen ti o ni yawo nle niyan
1: mi o ni yawo niyan yin kan ti mo try lati so fun yin
0: o ni yawo se omo ros yen lo nse ba yen lohun
1: wallahi
0: lo omo ros yen
1: mi je imnu ti en bi mi pelu eyin gogogogogogogo
0: igba wo lo n pada bayin sin
1: mi o pada lo won won ti deport mi e mo ti mo deport mi deport pe won be like 5 foot be like 5
0: won ja edanu
1: won ja mi danu
0: se won so e lo ko si naija ero lo nje bayen
1: mo wa para
0: won kini o sin lo se fohun then awon mo nko awon meto we nko mo lo ko won si
1: o wa pelu e
0: ko ko mo fun e na
1: o lo awon court meto fi lo gba o ah mi na go die sha
0: mo ti ra go
1: Mo mi I say mo ti sukun
0: Omo ma gbe nga ibaju mo so pe gba enjo kini ado si mo re si ni soro si pe o mo ko to so ni suri iwo na ki wa ni to wa se si kini to se si awon okunrin bi ti abaye to ba le be ibi to le no ma nbo mo okunrin ibi to ba le bayi no ma nbo mo okunrin iwo na ti wa ni kokoto le se o ti adura rara o kan je dan beyin le nbo ni o je dan le mo naija
1: o kan bere attitude yen ni o kan change na ni
0: morogo
1: mo de be go down
0: kin lo se fun
1: mi o se anything ikan ti mo se ni pe mo pari mo le pe ah ba ni oni ma sunje fun mi
0: morogo mo gbe
1: o de se pe emi mo ba soro be yen mo ni pe be ni pe ah se
0: emi lo ko e
1: emi lo ko e emi mo ti mo wa mu e si ilu yi
0: abi
1: so iwo meni se iwo ti se o ti de le se o ti de le
0: ibori ni
1: o wa ni pe ah o ma show mi
0: o ma show e
1: mo je ro pe won paro abi won fi rerin abi won kan sere ni
0: next
1: o wa da ro thursday kan last week thursday o wa ri awon police gbagbagbagba please are you mr excel mo ni pe ah emi na lo nje excel mo tu wa id card ni ke excel no mo nje
0: no sele na
1: ya your wife reported us that domestic abuse pe o no say I'm beating her won wa oju
0: Roslyn
1: emi na no e ja Roslyn wa da bi pe ko ti e mo mi rara pe ko ti e mo exam is the one no kin kan before I even explain myself auntie please can you bring your hand
0: emi mi mo sa no fun mi to yo no I don't fun mi to yo no ah, Rosalie, Rose, my son, oh, we're all going to die now. Give me that fish, bye.
1: Malai, you just do me pay. Tuba, che, one money, kije, lock, pelu, awon, adiye,
0: adiye. Adiye, money. Adiye, to jump on me, my boy. Adiye, to jump on all of you, no. Turn me, mama, turn me, umbruku. Enmeti mojuni. Eh, ti mo juni.
1: Eh, je mo bi to wa ni.
0: Mi mo be. Eh, le kan to gbe lo na fani yen eni ko so fi pon gbe lo na fani.
1: Ha.
0: Eh, ore mi kan lo so fi pe a o gbe lo na fani o, pe o ti e ri omo yen o, po ri e ga san mi na o, pe o ri lo na fani o. Mo mo le so pe a, mo pe number de o na, mo pe number de. Adi oni gbe ko mi. Ki wa mo fe se bayi tori Olorun
1: mo mi e je mo to ti e wa n du mi ju eni gogogo ni mo wa fe ba ja
0: morogo
1: eyin le so pe ki fe geyan
0: morogo ale nu e tori olorun gbo kan to so pe mi le bi ni pe ko fe ge oye
1: eyin le fa
0: gbo le se won ko lo mu ba mi se won gbo kan lo love e ni te bi won lo fe ko to
1: ti ba love ti ba love ye bi ti mo gbo awon experience e ti ma mo ile to da bi ti ko da o wa je ki lo fe
0: ma ti mi to da bi ti o da ti won tokunrin ni
1: oni pe experience is the best teacher
0: morogo laye mi egbe omo mi won ju mu pe n ba mi so for the first time laye mi o mo lo kin mo fe se bayi afi a lo pe ore mi ko ti ba mi wole awon ade lo ko ba mi won do awon ade lo ko ba mi won do awon ade lo abi ki won ni si bayi rosni ko mo ne ko je ko robo mo tele o wa ni won ni ko do lo le lo ko da ni si nigeria ibo lo ti fe bere si bayi eh afi ka lo so do ade o to ba ti je pe n se ma lo re ta boya bi ile kan si to je ko won na ma pa boya ko pala si boya bi UK lo ti de na abi
1: Men.
0: Oh, you dey pada as maybe US now. Go find we are. Go pada do ka daija, but at least go tell ka make sure pe oniyawo ti ko to lo. Ah, lo sin yin wo lo ba se daija mo buruko be nuru godo yo. Mo pupa buruko ti a mi le mo. Ah, morogo la emi. Ah, morogo. Je ki no pe ore mi. Ko wa sai pa wa lo sodo awon ade. Tori omo yin oni gbe omo godo omo yin na mu.
1: Enu
0: omo yin mu o.
1: Ko si wahala.
0: Le nu e boye wa ye.
1: Mi je ro pe o fe je ri mi ri nisin ko je fe ri mi
0: morogo awon eyan na npe ni si bayi ni so pa fe bu mi ni yen mama bu bi pe se ba so fun e se ba so fun e ti ba so fun e se ba so fun e se ba so fun e se ba so fun e o fe mo bu mi ni yen 0706949 3000 mo fe bu mi na ni abi kiri to fe so mo fe bu mi na ni wa like si kan mi to fe so mo fe bu mi ni hello era so me kini bi se yin fe mo bu mi ni fe ma kan iso mo ju egbo mi abi eh yo se weekend by gan na 30 ele pite your for us just for us
2: o te ma
0: yo mi bi mo ba subu ma dide o nte se yen o da o te be kin lo gbe ma je le je nte se yen o da be kin poison ara mi ke ah ki ran ni kin se bayi kin gba folorun ni ah eyin e buru mo sese mo pe e buru ni ah e se gan ni eyin to du ona e se gan ni e se adupe lowo yin 0706949 3000 nani ojo opo to ja si ile agbara tabi ojo opo keji ti a fi won eleyan na ni 0701447570 ikonde mo luabi o na ni ajo wa yin hello era sawe ka bo si kan na mo lo abi abi mo mo pe ma fokan ba bo ni eyan o ma ye
2: ah mo mo bi gan do ko ki no mo be wo ite
0: lo do mo mo pe sa fe mo bi to ja si na ni e ku se
2: abi bi ten gen ba so ko yin ni pe ele ke si so so mo se sa ji fo mo yin ko mo ti ko fi ko mo ta ji
0: ah ko mo se kini
2: mo ki si no so ko ma wo iri aye
0: oh Olorun o jo yin.
2: Olorun ma se to ni ma follow yin ma awon obi mi.
0: Eh, e ku se adupe lo yin. E mura si, se gbo. O ta mo yo mi, bi mo ba subu ma

Ben, I can't be a cab of what I say on it's your Maluabi, it's me allow little bay to nis me allow. I do call one your jarry labala labala by no near shade to own. For a beladrain, you don't fail one nonny. Or Jamajo, Atomopa, Denia Cotton, and Mamma will be a go and get a gay almost attack, Mr. Crony, Tigboy, to my denier, I go me firing after Majula, more go me fab or money splash little. I go mess on laying your mock by the Baba leg bat, your leg bar, Ben, your banto calling me ogba, Willie, at that on Baba leg bog bantier. Olo yan ju oro family nu be ni awon na na family e bi wa ta yanju oro ile na si ni ile wa tin be lada tan a fe lo soro lenu e ile wa tin be lenu gada a fe lo yanju bi ti baba legba nibi ti an ba ba gbogbo oro e bi ohun di oja e ewo e dapo ejo e je ka ma fi ife se na ni sugbon n to sele ni pe ti baba ba n lo si bi kan ti o da iyawo le pe soju ona poko mi n te fe se yi o da bi ya na ba si n lo si n ti o ba da baba na le pada so e je ka wo e ja pada si bi o nibi te n lo yen ko se kini o ko da ko mogbon lowo e mo ja to din ta je nsin ti o tan ka bara wa lo ko je e je asu eyin o da bai collage in te bo wa ni je yoba leyin o ni fi ran mo ni o omo ya o se ma mu afun in te ri pe egba ti iwa yin gan je o ti fi han le sekese pe e se kini o you are not welcome so I love it ati kini ati sun sohun sugbon eleyi won mu wa eyin na le rin se kese kese egba mara a e mo pe bere ala fe ele to pe won to mo ya wa eleyi na won ti kini won to mo wa ke se sin bayi ni dajo ngbo ba dojo are leto ti ka ba mo bonu tori ko mo gan te nsi dari en dari e nigba ti o ba mo bayi o lo si number mo ni to ba le ti si number mo ori awon to ti fi ajeyin ole jori number to da mu laye bo ba ku seju kan ko fe ya bi number ti da iro ma je mu esan yen ma ti lo si bi ti o ti je kini na ni so e je ka ma kiss ra gege bi obi e dapo ejo nitori olohun e je ka ma fura e je ka ma kiss ara e je ka ma ni suru e je ko mo wa ni waju eja ko mo wa leyin eja ko mo wa kan le danto nibi gbogbo eyin omobirin na de leleyi eyin na eduro ke danto ke le jeun ke le benu ara yin ke to buka ta adagbo eniko ni fi yin pa abe ko ni eniko ni fi yin pa eni mo se wa la se danu lasan iwo na ma le duro lori ese ara e wa le jeun to ba wu e wa le woso to wu e eniko kan ni wu e bi pe o lola eniko ni wu e bi pe aye e o da iwo to je pe wura ni e iwo to je pe kan sele be ni won to je pe oba laye la lo ma fe won te pe yawo gomina ni aya re ma ni o mo ni orile lo mu waye o kan fe ri be ni so to ba ri be won ti fi oju opo mi sita eh won ti o ti wa nle won won ti do omo ni wa bi mo bi mo bi mo pe obi kini wa gane abi keji aya le fi o 08074805574 eja kuku ma se kini ka mo taye ka mo yanju e be ni enikan le a mo ba omo lomo je ke mo so pe n te n se lo se kini on lo da lori nkan te ni kini te lewo le ko kale ni sin te lomi oko ri ka wo le ro pe yin lo te lomi o ti lori tabi ti won ma lo lowo lowo ko ti fe si ni bi e ba nti re te yin to nlo e to du pe nbo mi oko yin da bi kabu kabu la pa bo mi ni pa la bo ba si won wo ni ka ni o megbe ba be n toto toto se bi owe e wo ola wa wa nu jare ago kan ti ku iseju meji la lati kan ni ti omo luabi eyin se nja ye da kan ja fun lori o ta ba ri tabari oko ati awo to je pe lale bayi ba se nba yin te nguro mi bayi hun eni gbonu aso e dako e je ka pari e pe awon oju opo mejeji ti mo fi lede sita hun ma fun ni iseju marun pere ni abala na 07069493000 07069493000 ni oju opo e te ma pe oko mi o sumo mi oko mi nba mi ja mo so nje kale oko mi o je mi o fun yawo mi lowo nje iyawo mi na o lase fun mi ko je ki n bo n sere gele iyawo mi o nbinu iyawo mi o sinle lati jeta enu yara keji lo ni sun yara awon omo lo sun ko wa so ti mi nu bedroom mi to gba awon nkan yan papata e je ka yanju e lale iyen ta ba ri eyin to je pe e wa ni po pe well e boya gbongbongbon kan abo mi ohun waye e mo si gbagbe mo so fun yin pe agbarijopo gbogbo awon obirin ti a ja gbon si afefe ni se radio ati television akora wa jopo bẹẹni women broadcasters forum láìpẹ àti láì ní jìnnà àkúrà wa jáde bí ọmọ tuntun bẹẹ ni ìkéde wa yóò tó gba orí agbagbe kan ẹ dákun ẹ jọwọ jàre ẹ máa ṣe kíni ẹ máa tẹwọ gbà wá ẹ bá ti ń gba àwọn ìkéde wa kẹ ẹ máa wà pẹlú wa ní ẹmí àti ní ara àwọn ìmọràn tá a bá dẹ mú wa ẹ máa rí pé ń ṣe kíni ẹ ń rọ ọmọ ẹ sì máa gbàdúrà fún wa pé ká túbọ̀ máa ṣe kíni ká máa tẹ̀ sí ọwọ́ iwájú ẹ ká ìgbóhùnsátẹ́gùn kó mọ́ bàjẹ́ láéláé bó ti ń wo kiri ọmọ ẹ wo ẹ jẹ́ kí n fún yín ní orin kí n fi orin ẹ̀ǹpẹ́ gbé ndí òkè lọ́hùn tí ẹ bá ti gbé ndí bẹ̀ tán báyìí tán bá ti ń ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ pàgọ́ kan bá ti kú bí ìṣẹ́jú bíi mẹ́ta máma ta àtàkúnṣẹ́ pẹ̀lú yín lórí ètò ní ti àṣálẹ́ òní àmójú ẹ̀rọ mi wà ń bí òun náà ló jẹ́ kí ó ṣeé ṣe tí gbogbo ẹ̀ tó fi dúró bẹ́ẹ̀ tó fi dùn bẹ́ẹ̀
ona ni ademola assist ti gbogbo eyan mo si assist so be ni eyin e mo si gbagbe pe lati enu loro lohun ona ni mo tin ki gbogbo awon ta jo se ni ale yin ti gbogbon ti o fe kan se mo ki opolopo awon eyan mi na ni bi ta jo se to ohun ti gbogbo to fi se be ati o fe kan se rosni wa nbe ni ade ohun na de wa nibe na ni excel ohun na wa ni apa be yen a jo se be ni ale yin ti gbogbo to fi kan se ni e ja lo si oke lona mo fe fun yin ni orin Martin for any or anybody after people when you move for me. Mm-hmm. So, Bush in law, Benny, Ashente, Le, Ajao, Excel, Benny, Benny, Oluwa, Sheon, Ajoa, Nani, Latilia, Koga University, Bowen. Well, I do quite as you are, you're a good woman, Patapata, Lashelo, Ledua, Oda, Eja Carlos, Yon, Cafe, Lunakwe, and Quadabo.